0: bangibiza ngale ngapheshe bafuna usibanga asibanga nje
1: hey